0: Okay na.
1: Sige, ulit.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Plak-plak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa Salita ng Mans.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: doing 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh,
5: Laklak.
7: Sa kada po, namaglak.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Hindi talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
11: Grabe ka na ba?
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
13: Thank you.
14: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
15: They basically yoink the entire physical disc platform.
16: Try to get used to the scary terminal.
17: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
18: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
19: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
20: We are here. Get ready for the chaos.

Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami po ay nananalig.

0: My balls are getting cold. Char lang. Mga gabong! It's now 8 PM Gabi! Gabo na! Hello! Good evening mga smileys, mga ka-sex, mga ka-RKW at mga ka-Pinoy. So, sa bayan po tayo napapakinggan sa Smile Online Now, The Sex, Radyo Kontra Weeaboo at sa FBS. Ngayong araw po ay Lunes, Setyembre 21 taong kasalukuyan. And we wish you an advance Merry Christmas, mga gabo. Oh my God, permits pa rin hanggang ngayon. Okay, uy, nasa bagong time slot na pala tayo. 8 na tayo, mga gabo. At dahil dyan, ayun, nakikita nga revamp, may bagong revamp naman ang gabi gabo. Diyos ko Lord, talagang oh my God. Okay, mga gabo, welcome sa ating programa ulit. Now ipakita niyo yung announcement ko kanina. Asan si Julia Montes? He did not pray. Hindi ko na makita saan si Julia Montes. Pa-shout out na lang mamaya. You know what? Shout out na lang kayo ngayon. Kasama natin ngayon sa Smile Radio si sino nga itong isa? Oh my God. Si Mika Lim, aka si Ultra Archives. Andito rin si Mr. Hintay, aka Asti. Andito rin si Red Techie, na mahilig, ay, chara lang, mahilig matulog, chara lang. Andito rin si Ate Athena, hello Ate Athena. Ayan, nandito yung mga nasa Smile Radio ngayon. Good evening sa inyong lahat. Alright, dako na tayo sa topic natin. Alright, if nakita niyo yung announcement ko kanina mga gabo, yes, you read that right, tayo po ay magka-cooking uli for the third segment episode. Magka-cooking tayo. Ano lulutuin ko? Siyempre, magpa-fried rice tayo. Ala gabo! Yes!
1: Puyo!
0: Puyo! Yes! Puyo talaga!
1: So, make sure na mai-impress mo si Uncle Roger dito, ha?
0: Yes! Yes, I will. And I will not... Char lang, di na ako magmumura. Baka bawal. Pero yeah,
1: oy, baka
0: kita na lang mamaya dahil haandaan ko pa ang mga ingredients, which is nandito sa kusina ko ngayon is iniinit, not iniinit, but kinukukulang muna saglit ang mga ingredients natin for our fried rice, mga gabo. Now, siguro after the cooking, if matapos tayo ng maaga sa ating cooking segment, mga gabo, we're gonna tackle or discuss siguro brief discussion lang or summary about sa yung gaming series natin, which is about ZZZ. So, oh, without further ado, wait lang. Oh yeah, maghahanda pa nga ako ng ingredients. So, before that, commercial break na muna tayo saglit, alright? Pero yeah, mga gabo, time check, it's now 8:04. We're gonna go na commercial break for a bit. Magbabalik ang gabi! Gabo!

0: Gabi-gabo, mga gabo. Time check po natin ngayon ay 8:10 na po ng gabi. And now, without further... Oho, 8:10. 8:10!
1: 8:10 ba? Hindi, 8:11 na daw sa halagay dito.
0: Kahit 11 na ba? Eh, mas advance pa yun sa'yo, kaya ganun.
1: Hindi. Ikaw yung mas late.
0: Eh, kasalanan na ito, nakurasan ng tablet ko. I will voice out this. Huawei, I hate you. Diyan lang, wag na. Hey. Joke na po yun, Huawei. Hindi po yun patama, please. I love you. Okay. Without further ado, gonna be the cooking starts now.
1: Magluluto si na si Gabo.
2: Ga-cooking!
0: Second episode of The Cooking, mga Gabo. Wow! Ang lulutuin natin for tonight's episode ay fried rice a la Gabo.
1: Wow! Puyo!
0: Puyo! Yes, puyo talaga. Puyo! Ayan. Now, ayan, i-on ko na yung camera ko. Diyos ko, Lord. Dahil, ayan. Kita ko na yung luto ko. Uy! Diyos ko, Lord.
1: Uy!
0: Ayan na. Kita niyo yung kaldero. My God. Ayun na. Yan, may kaldero na tayo. Oy! Shout out nga ulit tayo sa mga smileys natin na nandito. Mika Lim, LTG, Bayo Tayo Gaming. Nandito rin si Asti, Red Teddy, Cairo o Kaiju na Godzilla. Ay, char lang. At nandito rin si Mark Jogra. Hello sa inyo. Ayan. Aanda rin natin ang mahiwagang apoy, mga Gabo.
1: Mag-DJ ka nga dyan, Gabo.
0: Ha? Ano?
1: Mag-DJ ka nga dyan sa, ano, sa kalan.
0: Mag-DJ? Ano?
1: No! Baka masunog yung talaga yung gabi mo dyan.
0: Baka masunog talaga yung ano ko. Okay, mga Gabo. Now, before tayo magsimula sa ating cooking, eto muna ang mga ingredients natin for ating fried rice. Syempre, andito ang ating day-old rice na kanin na nilagay sa rep. Actually, hinaluan na to ng magic sarap. Yes. Kung sure may MSG si... Hindi! Hindi ako katulad sa'yo. Cooking disaster yung si... Pero ito nga. Itong kanin to, mga Gabo, this is the type of rice that I'm gonna use is pang fried rice talaga. So meaning, habang niluluto to, eh, hindi to magiging clump or hindi to magiging soggy. This is the type of rice na pang fried rice talaga na maghihiwalay talaga butil ng mga kanin. Now, itong kanin na to, hinalo na rin to ng magic sarap. Now, kung si Uncle Roger may MSG, ako, magic sarap! Uyo! Yan. Now, besides ng day-old rice natin, we have, of course, itlog ni MSA. Oh my God, farm fresh egg na galing sa Gaisano. Tiyan lang.
1: Gaisano.
0: Okay. Next naman, mga Gabo, we have our luncheon meat, actually, na hiniwa into bits at nilutong para sa ating toppings.
1: Ano
0: meron din
1: yan?
0: Tayong... ano nga tawag nito? Diyos ko, sana nga yun. Ah, ito. Ah, Pure Foods! Chinese style luncheon meat.
1: Okay, ah, Pure Foods. So, okay,
0: Pure Foods! Shout out!
1: Kala ko spam eh.
0: Spam? Ay, grabe. Hindi kami ganun ka, ano pre, ka dato. Ay, dato. Wow. Nagbisaya. Dato puti. Ay, wag na lang. Okay.
1: Uy, wag na.
0: Next naman, mga Gabo. Ayan, syempre may garlic. Syempre, ang fried rice, hindi yan mawawala, ang garlic. Next naman is oyster natin. Yes, Philippine, Lee Kum Ki, Filipino style Kum Chun oyster sauce. Yes, kasi instead of to yung mga Gabo, gagamitin natin oyster. Bakit? It will give our fried rice the umami flavor that it needs. Now, next naman, eh, syempre, andito yung, oh Lord, magic sarap. Hey! Yung MSG natin. Puyo talaga. At may ano tayo, black pepper, and our oil. I think, yeah, that's all. So, yeah. Yeah! Luluto na tayo dahil na-mention ko na lahat ng ingredients. Oh my God. Ngayon, iniwan ko saglit yung kawali natin, mga Gabo, para ma-preheat talaga bago natin ilagay yung oil. Kasi ganito, mga Gabo, pag inunan nyo, lagyan ng oil na hindi pa nainit yung kawali. Talagang maghihintay pa kayo na mainit talaga yung oil. Hindi maluluto agad-agad ang garlic natin. Ayan. The first thing to do, mga gabo. Ay, tama. Walang oil. Wala na. Munti ko na lagyan yung ano, yung garlic na wala pang oil. Ayan. Lalagay mo natin ng oil. Yan ang first step. Siyempre, konti lang. Hindi marami. Kung niramihan nyo, eh gusto nyo siguro ng high cholesterol. Good luck ka lang sa inyo. Just learn. Next naman. Isang ating garlic. Yan. Lalagay na natin dito.
1: Sana dahil damihan mo pa yung garlic, pero sige, okay na yan.
0: Pre, itong lulutuin kasi natin ng fried rice is only good for one portion.
1: Ah, so ikaw lang kakain.
0: So, hindi na kailangan ng marami actually. Ganun. Kasi alam niyo mga gabo, actually nagluto na ako nito kanina. Yung pinakita kong kawali ng rice cooker natin, kalahat, marami yun dapat kanina pero hinati ko na lang. Yung kalahati yun, niluto ko fried rice rin para lang sa pamilya ko makakain na din ng maaga. Pero yung naiwan, para sa show, syempre. Ay, ayun. And habang inaano yung garlic, mga gabo, next thing to do, bibiyakin natin ang itlog ng MSA. Okay.

0: check mo na
1: yung ano. Okay, Terem, so pakita mo yung sinet ko sa Swell Radio.
2: Pero kayo ah, ano naman yan ha? Mwah!
1: Wait lang, yan.
2: Boy! Boy!
3: Ba't may corned beef ako nakikita dyan?
2: Ha? Corned beef? Oy! Oh,
1: TGF! Nilalagyan ng TGF!
2: Boy! Umalik ka yan!
3: Ayaw.
2: Wag mo namang bigyan ng salmonella ang niluluto ko. Ayon.
3: Now, ladies and gentlemen, ang sabi nga ni Gabo, ang importante ay malaga at malaga ay haya.
2: Ang importante ay malaga at malaga ay haya.
1: Haya.
2: Bira kayo mga gabo. Okay, next thing mga gabo, dahil naano natin yung itlog ni MSA na na-scrambled na. Ay! Alam mo yung natin ang old rice. Yan. Day old rice na. Yan. Lalagay na natin. Ulitin ko lang. This rice has magic syrup on it. Yan. Na-mix na talaga ba? Beforehand, I mean. Yan. Haluin natin with the egg and the garlic. Yeah. Tapos i-break natin yung clumps niya. Wala talaga maiwan na malalaking clumps kasi we need the rice na pino-pino talaga ang maiiwan. Like buti lang talaga. Ayan. Wow, awakan ko ha. Oh. Grabe. Alright. Na natapos na nahalo yung mga gabo. Ayan.
1: Haluin
2: na natin, ha?
1: Hoy, ano yung nakikita ko? Wag mo lagyan ng TGF! Wag!
2: Malagyan mo ng salmonella yung pagkain ko, hayop ka!
1: Hoy, ano TGF 7? Ano TGF 7?
2: Hoy!
1: Hoy!
2: My God! Grabe, okay, mga gabo! After nyan, nalagyan natin ng oyster sauce. Yan. Ay, cover na natin yung rice with the umami flavor of the oyster sauce.
3: Di ba kasama yung peanut butter dyan?
2: Anak! Hindi ito pansin ganto!
1: Anak! Di naman
2: yun! LTG!
1: LTG naman!
2: Labi naman kayo, huwag kayo ganyan! Ano kayo mga assassin? Binagbibigyan ako ng request ng mga napaka-ano? Grabe naman. What?
1: Nah.
3: Ano? Terem, pakita nga ng ano, pakita nga ng busy chat saglit.
2: Ayan, ano naman yan?
1: Chili jam!
2: No! Oh my God, they're killing me with that. Oh my God.
3: Ay, alam ko na, bukod sa chili jam, peanut butter and oyster sauce.
1: Oh no!
2: Blood! No! No! This is not pancit canton! What are you talking about?
3: Ay, in fairness, penge, I have my plate in front of me.
1: Oh no!
2: You want some? Give me 1kc.
1: Ipapadeliver ano? Ni Gabo. Ipapadeliver ni
3: again.
1: Gabo yung ano.
3: Say that 1,000 again.
1: 1,000
2: daw. 1,000. Oh, my fee na 1,000 to. So ano, yeah. Thank you.
1: Ipapadeliver daw ni Gabo yung fried rice sa ano, sa LP, gamit ang LPC.
2: Bayad muna bago kain.
3: At saka pag pinadala yan,
1: isn't that basically pay as you order?
3: Eh, ito pa, pag pinadala na yan, pagka uwi ng Maynila, matik, panis na yun.
2: Oh. Ay, panis na nga eh.
1: Panis na nga.
2: Ano, sponsored yan, sponsored kasi yan ng BBC, we like to lose. Ano naman TGM corn beef na yan?
1: Terebi!
2: Ayan. Now, next mga gabo, nahaluin na natin ang oyster sauce.
3: Take it, thank you, Stan. I'm so tech.

0: teke.
1: Kita-kita ko kanina look, I'm not
2: oy, kidding. Oy, oh, oy, oy, oy, oy, wag mo ilagyan.
0: Oy! Mira!
1: That's a teke-teke spelling. Parang may tribal... May tribal na ritual.
2: Oy, ano call 45? Mamaya na yan, mamaya na yan. Pang-inom na yan ni Gabo, pang-inom na yan ni Gabo.
0: Oo, pang-inom na yan, oh. Mamaya na yan, napakahago naman.
1: Tarabi, save one, dahil ganito, save one box of Colt 45 for Asti kapag pumunta siya sa Naga.
2: No, wag. Alam mo
0: reserve yung mo. Dapat yung
2: guys. Alam niyo kung anong ibigay niyo sa akin pagpunta ko sa Naga? Delight.
0: Ano?
1: Delight.
0: Oh my god.
2: Ayun.
0: Wala mo asti. Pag talagang nag-ano si Kuya Paul sa'yo, alis na kami doon.
2: Hindi. Hoy, Terep. Terep.
0: Ano naman yun?
2: May ano si...
0: Bala mo. Hoy! Hoy! Terep, para ba naman yung pating lumulutang lang dyan?
2: Oh, pang-inom ko na yan. Ako na iinom. Basta wag... Ako na lang mag-iinom ng delight. Basta wag lang si Kuya Pao.
3: Ano
0: oo. Kaya mga Gabo, kung hindi nila kita kanina, nilagyan ko na ito ng konting magic syrup. Yun yung next step. Konti lang actually. Para magkaroon ng dagdag lasa. Next thing, yung niluto natin yung luncheon meat, ilalagay na natin.
2: Sarap yung luncheon meat.
0: Yes, ito yung toppings nito. Yan, halo-halo lang din natin. Yan. Halo-halo lang talaga.
1: But may delight sa gilid. Meron na itong delight sa gilid dyan.
2: Iinumin ko nga ni...
0: Siguro hinahanda yun para sa akin. Ay!
2: Oy! Terebs! Terebs, ano yung nakita ko? Ba't may soju?
0: Oy! Oy! Lagot ka talaga kay Kuya Pao! Terebe!
2: Guys, Terebe, I think may mamemohan po dito ngayon mamaya sa ano sa gabi Gabo.
0: Memo. Okay, mga Gabo, next, may Colt 45. Next thing to do, lalagyan natin ng pepper. Black pepper. Oy, specifically.
1: McCormick. McCormick is pretty much
0: ano, hindi na ako.
1: In every kitchen.
0: Ayan. And siguro wala na yun ang last step actually, right? Ang last thing to do na lang is to mix everything together, lahat ng ingredients na nilagay natin. Making sure ma-incorporate talaga lahat ng lasa ng ingredients natin into one dito sa fried rice natin. Ayan. Nag-plump dito. Pero it's okay naman.
1: May pansit na doon dyan.
0: Grabe, technique.
2: Uy.
0: Okay. I think we're done with our fried rice. Wow. Ito na ang ating fried rice alaga mo. Ba't may pansit ka doon?
2: Uy.
0: Yeah! Ayan. Maga po, natapos na yung luto. Oh my God. Ayan ang ating fried rice alaga mo. Ay, may shadow. Pero grabe. Fried rice alaga po. Wow. So yan na, naluto na.
1: Ito naman sabi ko Gabo. Wait lang, nasa na ba yung wait lang, hinahanap ko yung JF Nene. Wait lang. Ito to. Ayan.
0: Oo.
1: Check mo yung JF.
0: My God. Pati tayo ko, Char lang. Tingnan ko nga.
2: Huh. Nah.
0: Virtual hingi, grabe.
1: Hingi po.
0: Mekos. All right. Now naluto yung fried rice natin mga Gabo. Yan, kita niyo. May pasatong mo.
1: Hingi. I have my plate. I'm not kidding. I'm not kidding. May plato ko dito.
0: Sige, wait lang. Bukuha ako ng mga ano nyo. Ilang plato para sa mga mga
2: first one. Yan ang sinasabi ko.
0: Yan. Malagay na ako ng platito dito. Ayun. My God. O, tatlo actually. Yan. Yan, kay LTG, kay Anima, kay Asti. Yan.
3: Yay! Ayos. Ayos ang plato.
0: Ayos nga eh. May virtual ang bigay pa talaga eh.
3: Reminds me of coconut husks, but yeah.
0: Pero yun. Pero grabe no. What? What the hell?
1: Sobrang tagal nagluto ni Gabo. 8:30 na mga kaibigan.
0: 8:30 na ba? Ay, 8:30 na nga. Grabe.
3: May kasama pang beer ang potek.
0: Kaya mag-beer muna tayo. Char lang.
3: Led horse.
0: Oh my God.
3: Oh my God, these knockoffs.
0: Oh, ayan ah. Oh my God. Oh. Sa'yo, LTJ, kunin mo na. Oh. Oh, kunin mo na.
4: Give me some, Gabo.
0: No, char lang. I will give you some. Oh, yan, Anima, sa'yo to.
3: Thank
0: isang
3: you.
0: Plato para sa'yo. Yan.
3: Thank
0: next naman,
3: you,
0: si ano na, si Asti. Oh. 1K okay. Muna, bago ko ibigay sa'yo.
3: Bango!
2: Oh, hindi pa ako nalala sa loto. Charay.
0: Okay. Pero yan na, oh, sa'yo na to.
3: Bango?
2: Oh, ang sarap! Wait lang, okay.
0: Pero, huwag natin kalimutan si Cairo. Actually, may naanda na ako na isa. Oh, Cairo! What by TGF Corn Beef?
3: Yes.
0: Ayan. Cairo, if you're here, here's your virtual plate with fried rice. Yeah. Ayan, kunin mo na. Ayan.
2: At nakakain na ang lahat. Ito, Gab. Legit.
0: Sarap. Oh, sabi ko nga
2: sa'yo. Ay, may naanda yung TGF Corn Beef.
0: Special fried rice. At dahil na paghanda ko na kayo mga gabo, ako naman ang titikim. Patikim na, man! Ay! Yeah!
2: Ay!
0: Kaya na!
1: Ba't may mga root beer dyan?
2: Okay, akin na isang can. Masarap kaya yan, TGF to root beer. Let's get. Aka na nga.
0: Oh, okay. Actually,
2: thank you.
0: Masarap ang root beer. Kasi kinalakihan ko na din actually. Isa pa yan sa kinalakihan ko, root beer. Talagang hindi yan mawawala sa akin ang root beer. Ayan. Kuha na tayo mga gapo, fried rice. Ayan, kita nyo. Oh. Amoy na amoy. Mabango. Ayan. Ngayon, titikman na natin.
1: Mabango, di ba? Lilagyan mo ba ng downy?
0: Ano to, lapahan? Bira ka! Downy.
2: Oh! Boy!
0: Grabe! Maga po! Ayan. Katulad ng linya ni Ninong Rai. Alam, naulog. The perfect bite.
2: Perfect bite.
0: Mmm. Sarap. Oh. Yun na. Tama ang sinabi ko. Yung oyster sauce na bibigay ng umami flavor sa fried rice natin. Kasi kung gagamitin natin yung toyo, ang malalasan na natin, alat lang. Yun alat. Lang. Oo, pero pag ginamit natin yung oyster, actually, parang dinasan toyo, pero dinagdag lang ng umami flavor yun. So, yun. Saan yung OST? Pakiano na lang, habang ako kumakain dito. Pero yan. Another bite, mga gabo.
1: Sayang walang peanut butter?
0: Wag! Bila kayo! Ayun na nga mga gabo. Oh, sige. Sarap sa gabo. Masarap na masarap talaga. Well, actually, natikman ko na to kanina eh. Kasi niluto ko na din para sa pamilya ko. Which is masarap naman din talaga. Pero, I hope mga gabo sa mga nagluluto dyan, matry nyo din itong fried rice na ginawa ko. At least may guide na kayo kung paano yung step by step. Ayun. So, final verdict mga gabo. 9 out of 10. Masarap.
2: Sarap.
0: Oy! Shout out. Oh my God. Shout out nga tayo sa mga nandito sa Smile Radio nga. Bye bye, G! Oh my God. Pinagbata na. Shout out nga tayo sa mga gabo natin na nanood. Okay, Terebi. Ano, zoom out ka. Andito ngayon, si Luigi, si ano, Dorin, si Mikalin, si AJ, Manila NCR, si Manila Yuramet. Oo. Andito rin si Payotay Gaming, asyon kanina ba yan? Mr. Hintay, Animation, Arroteki, andito rin si Chairman, Kuya Pau, andito rin si Andrew, Pablo. Hello sa inyo. Oy, mga sakto, Gabo.
3: Gabo, pakinin mo naman si Kuya Pau.

0: Sarap, bay.
1: Yes, sarap po.
0: Lami.
1: Ayan, ito yung para to kay Kuya Pao kasi special to para sa iyo.
0: Yeah.
1: Bibigay lang doon para sa iyo. Oh, virtual bigay. Oh. Ayan.
0: Ay, salamat. Yes. Nakuha ko na.
1: Well, nakuha na. Eh. Ayun na. Sarap. Adam Orelay approve. Ay.
0: Oy, ano ba na yung ginawa mo sa spa? Oh, na!
1: Oy! Oy, tingnan niyo yung Discord feed. Ang dami may nakahawak ng TG. Oh my God, yung logo ng Dutch Mill Delight. Pambira.
0: Kakaloka.
1: Grabe naman kayo. Kakaloka nga eh. Pero yun nga. Another bite muna mga gabo. Bago muna tayo mag-commercial break ulit. Oh my God. The perfect bite for the third time.
0: Sarap!
2: Ay, mali. Sarap!
1: Oh! Ay, wag na lang. You know what? Additional bite kasi ang sarap. Masarap. Masarap nga. Ayan. Again mga gabo, verdict ko talaga 9 out of 10. Okay, 9 out of 10 talaga. Ang sarap. Dahil sa sobrang sarap na bigay ko talaga sa ibang mga gabo natin na nagugutom. Sana naging masaya yung experience ng niluto ko ngayon. At sana, sa mga ulit ko sa mga nagluluto ngayon, sana magawa niyo rin tong dish na ginawa ko. Kasi masarap talaga. I would recommend ito yung mga gabo. Yes. I approve. Sana andito rin si Gio para makikipman niya ito. Sayang, wala si Gio dito. Pero busy pa yun sa Meraki, pero yeah, let him be naman. Pero yeah. Sarap! Alright mga kapo! We have finally done our cooking segment with featuring our gabo na fried rice ala gabo. Yeah. Now, without further ado, mga gabo, time check po natin! Where's the sound effect? 8:37 na po ng gabi. At dahil dyan, magbabalik ang gabi! Gabo!

0: you'll be seeing a thrill, ka. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, po***** ng fried chicken na yan, pangit lasa, b***** tango, sira, b***** sira, gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
3: Dito na tayo sa JA. Kung saan na

0: Aray ko po, technical.
1: POC, ano na?
0: Memo ka na sa akin, Terebi Charla. I love you. Nagbabalik ang gabi. Gabo.
2: Gabo. Ayan.
0: Hey, gabo. Time check, mga gabo. It's now 8:44 p.m. And magawa, currently, if narinig nyo nga yung background, eh, naghuhugas muna ako ng mga plato dahil sa ginamit natin sa luto natin. So, siguro mag-open ka muna ako. And siguro habang naghuhugas ako, talk naman siguro natin yung, ano, yung nga, brief discussion with ano, the gaming series. It's all talk naman, pero siguro gusto ko i-play rin yung bumper. Terebi, ga-gaming.
2: Si Gabo.
0: Welcome mga po sa gaming, but it's gonna be only a brief discussion lang with our gaming series featuring Zenless Zone Hero. Now, we're gonna do a brief summary of what happened for the last two episodes. Okay? Now, first episode ng ating gaming series tour, yeah. We met with

rin sila na ituloy yung kasi si Remyel din meron ding nararamdaman din na something after yung last na with the engineer, if I remember correctly. And now after that, I think nila yung impression regarding sa yung culprit nga, which is Jericho. At nakita nga, napunta na sila doon sa kabilang island actually, which is nandoon. Siya pa rin tinatawag na master. May mga seguridad siya doon sa isang tawag nito, unknown island. Yes. Pero kasama nila actually ni Y si Billy, yung robot na nakita niyo last episode. Yan. Kasama silang dalawa. Ngayon, nung pagpunta nila doon sa island mga gabon, nagkita sila ni Claret, which is parang nag-scavenge din si ano si Claret doon, or ay niya nabuksan galing doon sa enemy territory, which is yun yung pinuntaan nila, infiltrate a camp kasi they're going to investigate on what happened or to Sir Pico. Parang iba yung ulag yung Odyssey. Oh my God. Now after that mga kasi parang papuntang ano to eh, combat modes. So next week gaming ulit tayo, the continuation series na yun with Xenon Zero Secret History. So mga segment alright. Now we are done with the Xenon Zero. Oy, you know? Time check mga gabo, it's now 8. So

0: patuloy pa rin ang ating usual segment, which is the cooking, the editing, the reacting, the random, the random action. But that's gonna be, siguro, for your Japanese reaction na yung random. So, siguro, ako na yung people next time in their Japanese channel, because they have a vision for the next episode. Ka lang.
1: Nag-lag ka na dyan.
2: Nag-stutter na ako yung ano mo. Nag-stutter ang screen. Nag-stutter
0: nga. Napansin ko nga eh.
2: Oh my God. Need to do a game there. Go lang.
0: Alright mga gabo. Isang oras na tayo. But besides that point, every month na tayo ha. Every month na sa inyo mga gabo. Every month na po ang gabi-gabo. 8 to 9 PM before Smiley's. Yes, while every month before Smiley's. Kasi mamaya magbukit Smiley's mamaya 9 PM. Tama ang mga bata.
2: Oh, mamaya. Abangan nyo. Abangan nyo.
0: Abangan nyo.
2: Ano,
0: rotas mo tayo?
2: Or ano?
0: Wag lang yung chaos.
2: Wag. Hindi, ano, I've been thinking na baka mag-deep game tayo. Pero kung wala tayong choice, ano na lang, lock official lang ulit.
0: Sige, paano, wag lang yung, ano, yung sa point na ma-overtime tayo.
2: Ay, buti na lang. Ay, sana hindi mga stats yung LTS. Ano
0: tayo
2: this
0: week?
2: Hashtag di na ako maglala ng gaming.
0: Di na ako
2: maglala LTG.
0: Yan yung negative side ni LTG. Ayaw talagang maglala.
3: May CPU.
0: O yun na nga. Ay! So Lord, ayun natapos
2: na CPU, be good. Be good with ano.
3: Gabo, alam... Parang alam pa nangyari. So sobrang galing mo kasi magluto na himatay tuloy ang TOC.
0: Ano ba? Wars? Nahimatay ang TOC dahil sa sarap ng pagkain ko. Grabe na.
3: Malay mo saboy. Kasi hindi ba bumibigay ang CPU?
2: Ay, okay na, okay na, okay na, okay na.
3: Ayun, okay. Ayun, okay. Nagising na.
2: Nagising na.
0: Nagising na ba? Okay, welcome back, Tere B. Tapos nahimatay ka pala sa niluto ko. Huwag ka mag-alala. Ibigyan kita ng pagkain dyan, pero i-deliver ko hanggang sa mapanis. Char lang.
3: Ano ko?
0: Maapin na mag-alala. Ito nga mo! Buti na nga lang na isang oras na tayo magkasama dahil I cannot stand siguro na mag-show ako for 1 hour and 30 minutes na hindi ko alam ano pang gagawin ko next. Oh my God. Pero yun na, natapos yung hugas natin. So yeah, wanda na off my camera na. Oh Lord. Now, I am grateful talaga. Eh, first of all, I'm gonna be grateful na sa mga nanonood ngayon. Nandito ngayon sa Smile Radio. Nandito pala si Kuya Matt Reinhardt and si DJ Nori na nakilang yung Roja Grudge contra Wea po! Hello sa inyo!
2: Hello, hello. Edgy na, brain rot pa! Ay!
0: Yes! Te. Ay, iba pala yun!
2: Laging matigas ang ulo! Baka paano tayo ni Miko?
0: Baka tira! Hoy! Brigada! Oh my God!
3: Alam ko!
0: Tira! Tinitira ang brigad! Ay, huwag na lang!
2: Hoy!
0: Sadulas! Sorry, man. Brigada!
2: Gumbo!
0: Pero na! Again, I'm grateful sa mga nanonood ngayon currently. Diyos ko, magandang gabi ulit sa inyo. And now, mga gabo, sa puntumpong ito, ay wow, ako, ano ba ako si Gio? Sa puntumpong ito!
3: Anong sinabi mo?
0: It's now, time check ulit. It's now 8:53 PM mga gabo. You know what that means? That's a wrap up muna for gabi gabo. Yeah, mag-early muna tayo for 2 minutes yung closing natin. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa programang ito. Kita-kita tayo next Monday dito lang sa Smile Network, The Zex, RKW, and sa FPS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaga at malaga importante at malaki para ngayon yung geometric adobo. As always, woo!

0: guys, init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Want to enhance your beauty? Every face tells a story, but sometimes we forget. Because beauty isn't just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosé.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira,
3: b***o. Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: edi dito ka na lang sa...

0: in a lesser extent na 21 for majority is the anniversary sa martial law.
1: May tanong daw si LTG. LTG, go. Please come
2: okay,
1: in.
2: Okay, Kuya Pao, I am actually asking kasi I actually checked the news for like Trillion Peso March and meron akong nakitang ano on gabi yun nangyari and may pumasok daw na isang ano dun sa mismong hotel. Yun yung balita na eh. Pumutok na balita. Like, after nun, may nangyari ba dun sa hotel na yun or talagang basag lang
1: wasak,
2: talaga yung...
1: Wasak yung lobby. As in, the door was smashed and everything. Like, literal na, ang joke time nga namin dun, yung lindol nasa labas ng Sogo, hindi nasa loob.
3: Uy!
4: Oh, dear!
3: Kamusta kayo yung mga nasa loob ng Sogo that time, no?
1: Hindi, walang lumabas, yeah. Syempre. They're not gonna come out, man. I mean, like, pero yung amoy nung sinusunog na motor, dumidikit siya sa, ano yun, dumikit yung sa t-shirt ko.
4: Amoy tar?
1: Amoy tar. Amoy tar talaga.
4: Mali.
1: Amoy aspalto. Parang ganun. Tapos ang alam niyo yung ano, kasi pag nagko-cover kayo ng sunog, kadalasan, yung amoy ng kore... Ayan na naman si Pre Apple, may delight na naman, no?
4: Kasi... Actually, di pa sumakit chan ko luckily. Well, hindi pa. So, sigurado ka ba dyan?
1: So, pag sumakit yung chan ni Presley, ano, kailangan uminom siya lalo ng isa pa. Mga limang delight yung inumin niya para masyari.
3: Ah, sige. Ilang
0: yung best combination na Kuya B, Kuya Paolo B.
1: Yung
0: delight plus MSA gatas.
1: Yun.
4: Yeah.
1: Yun ang matindi.
4: By the way, Kuya Pao, wait lang. Kuya Matt, I'm back on my PC.
0: Yun!
4: Yay!
0: No, wait a sec, LTG. Good thing you have the PC thing. Can we take a break muna? Because we can take a breather because we want to talk mamaya when we come back about yung alamat ng burning wire. Yun!
4: Ah, yes.
3: Alamat ng burning wire.
0: Ang
1: programang ito ay sa inyo ng MSA Gatas. Tunay na lahat.
5: Sponsor of the round.
4: Alamat ng
1: magbabalik po muna ang ating
0: guys, we will take a short break and then we come back, we'll talk about the Gatas. Okay, it's 9:20 now.
3: Magbabalik po ang good evening Kalamaw.
1: Take two.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Oh, p***ing ng fried chicken na yan, pangit lasa, p***ing ko, si r***o, gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: edi dito ka na lang sa...

0: Carlos Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: DLC natin.
1: DLC.
2: DLC.
3: Kaya pa ba?
4: Ba't may redstone?
1: Kaya ba?
4: DLC natin, naka-redstone eh.
5: Kaya pa ba?
4: Hindi naman naka-Windows, naka-redstone yan. Puta mo. Minecraft.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken?
1: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: Oh, yan dito na pala si ano? Dito na pala si Barring Brody. Ang Brody namin. Ang ating
1: pre next daw pre ano daw Tita Meps Magazine ay.
0: DJ Norms, Brody, may tanong ko lang daw, kasi sabi daw niya, no, sabi daw ni Transmitter ng mga Navarro, tatanungin ko daw yung ano, kung i-ere ba daw ninyo yung Tita Meps Magazine. Yun daw yung question.
2: Uy, ako sinabi ko. Uy, nice. No.
0: Diyos ko. Uy, kailan daw yun, Meps? Kailan daw yun, Meps?
1: Kailan daw? 2 a.m. The joke lang.
2: O sige, alas 5 ng umaga ay.
0: Hulo!
1: Ah, sabi mo ah.
0: Sabi mo. Imbes na umagang kay ganda, umagang kay Meps.
1: Basta tayo ay
0: malayari. Kaya dadagdagan natin yung unang hirit, magiging unang hirit ni Meps.
1: Unang Meps.
0: Bukas daw! Okay guys! Confirmed! Iyere po ang Tita Meps Magazine bukas ng alas 5 ng umaga! Alas 5 yung punto na!
2: Kawawag yun ang Hindi! Wala ba niya yung Team Sabado sa Smile at
0: Team? Eh, wala. Alas 5 daw, wala. Alas 5. Sabi mo yan, alas 5 yan eh.
2: Joke na
1: yun. Dabi mo yan.
0: Sineryoso mo yan, Meps. Always remember, DM in Meps is morning. And speaking of morning, 11:40 na, kailangan na nating ng pera para kay Meps. Magbabalik po ang Deboto Mesa. Kailangan na daw ng pondo para sa umagang.

0: Paro's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: David Marquez. Quality for life.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
1: with us.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sa kada po ng
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita maritik kaya nga di ko naman hindi
4: yan,
5: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong power.
6: Thank you.
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: They basically joined the entire physical disc platform.
9: Try to get used to the scary terminal.
10: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
11: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
12: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
14: Sabi na alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa salita ng mansana.

0: na. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.
6: Sa